kata tisti ko ibinina ko ib ay si iya at tao kasiyan yed to de iya at ita tisitin sam I aja iya at aja pe ta hanya iya pila to lista neti iya to ba hinsin lingit iya hasin

ako e e yashin a yero shin jono pena nishi la Russia ikichiko jo hot za da ne jo di Russia etina khayen ta hot ya inna ako e na na sa ke e ya ne ge Soviet was ya besh chi ni besh chi a je Soviet was ya ta hon ne shan ta itan